ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Sinogonogo ha seyo mono mo fisa.

usebenzise. Usihlalela umculo omnandi kakhulu. Uyasonwabisa umculo osihlalela wona amadikela. Ukusho ukuthi iradio le yakuwina. Uzalwe nayo iradio sisi ngendlela oyikhalisa kamnandi ngayo. Hayi mayikhali wireless. Mayikhali umsasaza kahle liyedwa amadikela eradio. Kusiphekele lo emdini emngaleni. Danku.

angazi. Ngisacela ungangibuzi ngothando angazi. Angisazi. Inhliziyo yami silokhu inamathele kuwe kepha ukuba nawe angikwazi. Ukukhathazeka nokungabonakala angisakwazi. Nansi inhliziyo yakho sengiyibeka phansi. Mhlampe vela yikho le nkukhu kuzomele ngiwachithele amanzi. Yazi ngikuthanda ngokuphelela kwenhliziyo yami mhlampe wena ungazi. Ungitshele lokho sithandwa bengimphula inhliziyo ungazi. Phela mina ngazi ukuthi sekuwena.